summa lamma wasala topam agge ila njarim jëm njarim ansalo waccinañu ko awalan ci njelben fi buqhatin ci apak qurbal hakim as-saghiri fawatu commandant de cercle ba al hakim as-saghir moy atakar bu ndawaye commandant de cercle lañ koy wax manam bo xé njarim pak bañ ko wacce won da den rek fa commandant cercle ba nekku wa hakimul ahli te cheikh de village ba izak ba lolé mujawirun ajita kalel la ho ñal ko patay len chef du village itam boba sori wuko won fofu kon fañ ko wacce dal legi day ca wetu commandant de cercle bi batay chef du village ba sus fofu ci sori wufa watirkal buqhatu boba li pak hiya mom allati moy ba nga xamni buniya tabaxef na fiha ca mom al madrasatu ecole ba al kubra ba gëna reuy al françaisiyatu bay ko juk france bu res wax ni legi du aji wo waw man nga ni al françaisiyatu rek sharqiyan qaryati ci penku dekk ba ene pak bobu ñu wacce won señ bi kat gënaaw ju fañu tabax ecole tuba bu reuy bobu ecole tuba bu reuy bi fofu lañ ko tabax legi waxi la waxes na ne fi safari la sasin ci dikki wala sas te moy mi tuba 1912 wuli da la jureef cheikhuna sunu señ ibrahim ibn cheikh mi doomi señ bi am nañu ne wéri dikki la sasin la cheikh ibrahim mbaki mom señ tuba gane aduna suma fi rabih al awal top ci wéru gamu hama al sasin ci atum al sas moy 1331 wara tombe ak 1913 intaqala la tohu mom señ bi ila qasri jëm ci sancham ba tokat tali ci ko tundu bax dama sharah ci gëna bam tambalé fi binaahi ci sancham fi shahri ci wéru allasi wa nga xamni qablahu nek na ci ak ñeekam waaw neena ci wéru gamu wi ci bañ dawe ba ci atum 1331 ci wéru gamu wa da señ bi dem ci sancham be ci tundu fekk wéru ñeekkanu wéru gamu wi kon mu tekkano moy safar ci lañ ko don tan tambali won sancti bi ci bopam waye bam fay ñew nak mo tombe wéru gamu wi ci at mom le hasali nak fi awwal yawmin ci aj ñeek bis min hu ci wéru waw aw sañ ba ak ñaarel aw nahi wala won ni mom wa samahu te mu tudde ko al mubarakata da wax ni nak bam ne señ bi ñew na ci sancti bi fofé ci tundu ci wéru gamu neena ben mi bisu ñëk ci wër gamu wa mbaa gisub ñaarël ba mbaal déwé non waye soti bu daan jël pion wëro mom fofu la señ bi tuddé nak al mubarakata ben al bukha al mubaraka wa fi salisi wal hishrina min shawwal balsasin ci korité wu balsas té moy 1332 ci gadda gi bu dé ci atum tuba moy 1913 wuli da la jureef li cheikh ñeul señ bi cheikhuna sunu señ abdul ahad neena serigne abdul ahad mi ngi gané aduna ñaar fukki fan ak ñett ci wéru korité ci at momulé muy 1332 budé ci kaday gi 1913 budé ci atum toubab señe blad nak mo doon ñettelu khalifa señe touba khalifa manam khilafa mi ngi tambulé ci 1968 taw at mi fi señe fallu génné aduna ba ci 1989 mom itam la genn aduna wuy jup wa fi muharram hami jalsasin ci tam xaritu atum jalsas te moy 1333 ci gada gi tolok 1914 ci miladia wuli da la jure cheikhuna sunu serigne abdul qadir laylatul jumaa ci gudi aji min hu ci mom a neena ci tam xaritu 1333 ci gada gi tambe 1914 ci tam xarit wa tammi guddi aji mu bolé ci le serigne abdul qadir mom serigne bi gané aduna serigne abdul qadir mo top ci serigne abdul ahad don khalifa serigne touba bob ñentel mom nak ak khilafa xoko yag mi ngi tambalé ci 1989 mu genn aduna ci 1990 lu yag di la ñom ñep yalla yalla doli len ngeureum ak leer wa fi rabihi hashar dil khida ci fuk ak ñentelu wëru digi tobaski hama jalsasin ci atum jalsas te batay rek moy 1333 de pok 1914 wulida la jureef cheikhuna sunu serigne salihun te moy serigne salihu kon sey du khadir ak serigne salihu ñoo bokk men at

0: lañ wuté moy sédu xalidé ci atam xalid wa ci sari mom dem ba ca digi tabaski ba xamné at ma ngi bëgg dé ba digi wa amé fukki fan ak ñent nak ci lesni sari kon gane aduna ci at mom rek wa fil khamisi ci ab juromel min ramadani hal sashin ci tam xalitu halsas moy 1335 tombe 1906 wuli dala juref cheikhuna sun serigne shuhaybu mbake shaqiqu cheikh abdul ahad mi bok ak ndey ak bay cheikh abdul ahad anena ci yaru korwa ci atum halsas mi 1335 de tok 1906 de serigne shuhaybu aduna mom na mok serigne abdul ahad ño bokku waji wu jigen bari niñ bokke serigne bi wa fi dil hijjati ci yaru tabaski hama halsasin ci atum halsas kon at mi melni me rek wulida la juref cheikhuna sun serigne abdou samad c'est abdou samad fa genn aduna ci bu yag waye mok serigne soyebu ño bokk men at serigne soyebu de ci wéru ramadan wa serigne abdou samad don ci wéru tabaski wa taxul nak mom bu wax limba ci tabaski wa ñaata xol la ca serigne soyebu mom neewon juroom fan la ci ramadan mom
1: wa fi rabihi thani ci rabihi thani te moy rakki gamu hama jamsasin ci atum jamsas te moy 1343 ci gaday gi tolok 1924 wala 1925 walida la juref cheikhuna sunu serigne mohammed al murtada ene serigne murtada mom mi ngi gane aduna ci rakki gamu way waxul nak dat ba at mi nak moy 1343 brej kaday gi 1924 wala 25 brej atum tubab dat yi ñu joxe fi nak diko joxe ci dat bi ci gaday gi diko joxe ci dat bi ci atum tubab mi dat bi ci gaday gi señ bi don talif mokay woor bu woor ko dat bi ci dess nak mom li ci ëpp tollole lay doon ndax buñu xëssé xam dat balé dañ ko dal tollole balé man na doppunte nak ta xam lamu xam man na mu jiyo mom tuti ba yoyu waye ñu jappé ko non rek xeyna nak du wara soré insha Allah
0: wa asassa fond na mom serigne bi al masjid jakka ja al jami ha jey juma hama hal session ci atum halsas halsas waxan nañ ko moy 1335 de pour 1916 ci at momu la señ bi sos non la señ bi tambali jumaay ndiaré xattan ci redd bi di jili ci tankam ba al mubarakati bari biñ barkel laylatul ahad ci guddik di wer shahra rabihi thani ci wer rak ci gamu nasitu fatina fi kam yow min ci ñaata fan min hu ci mom a neena xamna ne wero mom weru rak ci gamu la won guddige itam guddi ber la won waye fatina nak ñaata fan la tombelon ci wer wa diko señ bi tambal nak mom ci bop mo redd tankam la ñëk redd di jumaaji washtukhila te soxla wof bi hafril asasi ci gas fondation bi ñi dal di ba señ bi redd di tankam ñi dal tambali gas bi nak legi am gas mom da xewa yag leleg wa fi sabi ci ab juroom ñaarel wal hisina ñaar fuk min jumaada saniya ci jumaada saniya hama wal sashin ci atu wal sas moy 1336 tombe ak 1917 ci miladi yama ci atum tubab wa kana fek na mu nekkon yawmal isnin di bisal tane dahwatan ci aw yor yor nak upp tudi alla tambale fi bina ci tabax gi at ma seen bi di tangam da ma ci top rek bañ demé ba ca juma de sania ba am ca ñaar fa nak juroom ñaar wa ba wala seen bi nak tambali tabaxuk jëmi juma ji bis bobu sax bis altene la tombé lon bobu itam ci yor yor la señ bi ñew nak def li mu lay bëgg wax nazala waccina fi hufratil qubbati ci pakhum qubba ba wa sheikh mukhtar bintelo te señ mukhtar bintelo bi janibi nak na ci wetam wa bi yadihi nak na ci loxom mom señ mukhtar binta ina utini ndabal sima ba tin moy firi ban waye xeyna sima lañ ci jublu wa khasata jël sheikh serign bi alatal binaayi jumtukaay tabax ga al malaja te mom lañ wax turel wa akhala te mu jël minatini ci sima ba wa basmal te mu wax bismillah wa daraba te mu tek sima akhala tok mu jël hajaran awdo wadahahu te mu tekko ala tini ca kaw sima ba ma akhas tok mu jël almi awala pikk ba wa basmal te mu wax bismillah wa daraba te mu door ala hajra ci ko dojo suma tala tok mu jang nak wa iz yarfa'u ibrahim alqawa'id min albayt wa isma'il rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim
1: neena serign bi da wacc ca tax bañu gassal khubba ba fekk serign muhtar bintelo mi ngi ci wetam yore ndop li nga xamne mo def sima bi serign bi ci loxo mo jël tourel ba dib ci sima ba dal di wax bismillah tek lolé mu tibon ca souf moy fam ko wara tek dal jël aw doj tek ko ca kaw lolé mu ñëk tek ci souf ci sima dafa jël doj wa tek ca kaw dal jël pik ba wax bismillah dal di door ca kaw doj wowe fekke ni mool amna xeyna kon doj yu wax mool lay doon señ bi dal jang nak laye bi wax ne wa iz yarfahu fatlikul bu muy yëkëti ibrahim ibrahim al qawahid kenu ya nal bayti ca kaaba ga wa ismaahil ak doom bi tuddu ismaahil tañ wax ñoom ñaar na ba bok ibrahim di wax na rabbana yaw sunu borom taqabbal yal na nga nangu minna ci nun innaka naka yaw anta yaw as-samih ya ajj degg ja al khalim ja ajj xam ene señ bi da dal jang laye bobu ba ci innaka anta samih alim suma tanaha top mu dandutu han mahallihi walis bere bomba wa salati mujli rakhatay ni ñaari rakka wa dahati mu ñaan fa alhamdulillah señ bi dafa dal top ci wet ga tuti rek julli ñaari rakka ñaan alhamdulillah
2: kon bu nu ne señ baangi sos jumaay ndiarem ci atum hal sos 1335 bu le ci tubaab yi mel nañ des na ko tolo lek 1917 wala 1916 bu ñu ne ñaar ki fa nak juroom ñaar ci yoru jumaa de sania ci atum wal sos manam 1336 kon ni at ma top ci moma rek ci lañ tambalé gas fondation bi batay bu dé datu tuba bi des na ko tolo lek 9 avril 1918
0: watam tamat albinaw tawaga fi tisati awam djuroom ci djuroom ñent yat fi hadrat cheikh ji teway serigne bi wa salati mu julle fi ci mom salatun hidin jul yar hidi maratin yar yon yaqinan ci lwor wa ashukku dana shiki sak fi salis ci ñettel ji wala yuqim way taxawlut fi ci mom aljumuhata jul juma yana dañ ko tambale tawax ak bam agge mom matna djuroom ñent yat bi mi agge itam serigne bangi fi serigne bi mom neena xamna ni jul na ci julik yari hedi ko rete to baski mom yar yoni mom worna ñettel bi kay lay sik saka aljuma na mo musuko ci julli ben yoon ala waxna ashekhu mbacke buso señ mbacke buso ne li andaho dina ko señ bi lam yari musta yene iqamatan sah khatumuko señ mbacke buso ne li te señ bi julle juma ci jul ci juma joy ci ñaare moy musufa yene sax ben yoon dafa jattoon bop musafir rek wa awwalu man aji jekki ko xamni aqama taxawal na fi ci mom aljumuhata julli juma akhahu moy mbokama الشيخ ابراهيم فاتح بموافقه الشيخ تي دوبونتك سيرن بي مباكي بوسو وابناء الشيخ اك دومي سيرن بي وكبار اهل الحضره اك كليفاي نيون بربو تيد بوبي لانهم غير نكا نيوم كولن بولي سين على نيه الاقامه نيكون نتي ييني صح نانا كا فنجك جولي جولي جما دال موي مام تيرنو يبر فاتي دال غناوام سي امك ديغو اك سيرن مباكي بوسو اك واك سيرن بي اي دومام اك ماغي دونغاي ماغي طالبي da fek ñom ñep ñom yene fa sax te kon juma lañu tambalé julli juma ci juma ñaarim jojulé waxat ka na nekkon a cheikhu serigne bi amara di digal kibar al ashabi way magi donga yi ay yabuno ñu sanci xuna ko fofé way eskuno te ñu dekk ma way eskuno te ñu dekk ma xo and ak mom way yatru ko te ñi bayyi aqmi

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين يان بوكي جوليدي مبوكي طالبين يان نيغا خامني يان نغي باي خيل سين ويب تي في على سر توبا فين مانا نيك سي بير ريو اك بيتيم ريو نيغي لين دي ديلو دي لين نويو تي دي لين زياره دي لين بالو اق تي دي لين بال اق di ñaan sun borom subhanahu wa ta'ala mu boole ñun ñep jéggal suñu bakkar tax ñu ci njub té saxal ñu ci barke serigne touba khadim rasoul mbokk yi al ashar touba ñewat na ci seen émission great figures moy les grandes figures di waxtane mag ñu bax ñi nafarat seeni jaar jaar ba ndaw ñi man ci roy bu bax xamne am nañ ay référence yu mat référence muy mag ñu tedd ñoo ñu tay nak ñu jël ci kenn ko xamne ni ku am solo la ku ñepp xam la mu di serigne mor mbay cissé muy ñitu alquran ko xamne ni yaakar na ne neewane ci rew mi ku ko xamul ku xamul awturam tay ji nak ñu fassiyene ci dalal suñu gan go xamne ni xana du jarati sax ñukoy présenter muy serigne ahmad dem momit di ko xamne ni mom ci daram la jange defena amone nañ fe mom ay emission sax yo xamne ni yeen ñepp xam ngeen ko du jar ñuy jaarati ci fam jaar ak yoy yep waye ku bëgg serigne mor mbay cissé la ku xam ci mom dara la te yit ku gëstu ci ay mbiram la te aussi fala jange fala defena sax serigne mor mo la topal sab kamil lolu lu am la kon serigne ahmad ginaaw bi ñu la dalalé fi ci ala sœur touba ma ngi lay nuyu yawit di la ziar di la bayyi kaddu gi nga nuyo mbokk talibé yi ma doga ñew ci laaj yi nga xamné ni tannon na ko ci jëm ju tedd joju ngir ñu waxtané ko
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ta'ala ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala ali sayyidina muhammadin qaddim ummati wa sallam barke borom touba serigne lamine ñong lay dello am nuyo bi ko dello suñu bokki talib yi fi nek yépp té am an bekté lool ci delsi gi nga xamné delsi wat nañ ko fi nga xamné ñëkkon nañ fé jaar ci at lay wara tollu gamu daw la wala rek gamu daw kon yalla dogalat nañ delsi wat ci rakkati gamu wi ñu delsi ci rakk gamu wi kon ñing ci am bekk bu baaxa baaxa baax di ñaan li nga yëngu muy wisaare xam xam wax dolo yo nek ci jamono jo xamne ni ku nek ak nañu wisaare xam xam nekutul ne legi ci daara yi rek lañu tok di fi wisaare xam xam waye fi li dafa bok ci liggey bi Seigne Touba gënon na bëgg muy wisaare xam xam
0: dëgg
1: loolu la ñaan ci dëkkam bi kon bi nga xamé ni waan nga ñu ci ni nga ñu woyé won ci lé Seigne ñoo bañ ndax ku la wo ci lo xamne ca nga bok da nga xamne lo sagan sagan war nga ca mëna wax dara
0: deug la
1: ñu mom rek mo ñu may waye du sax xam buñ ci xam waye nak raw jaar nañ fa xam nañ ci dara bo waxe ñu ñew téw fi lañ ci xam rek ñu wax ko
0: jërëjëf waaw jërëjëf Serigne Ahmad loolu amna solo lool légui tay ji bëggoon na xam ci benn laaj bu gatt rek buma lay laaj bayyi la tontu bi moy kan moy Seigne Mor Mbay Cissé
1: waaw ah kan moy Serigne Mor Mbay Cissé kenn la ci talibé mam borom touba yi kenn la ci ni serigne touba defar serigne touba mi nga xamné mo defar ñepp xamné lu fi bax rek ci defar ak serigne touba gi la serigne mor kenn la ci defar ak serigne touba ga mam jassé cissé wax mam ibrahima cissé moy bayam juddo ndiarém na juddom soré wut ak 1912 bi fi serigne bi ñëwé na señ bi dafa ñibbi ci ndiarém 12 mom bu ñewut 13 ci jéxalu 13 ba lay ñew ñoy tim kenn la ci señ touba manam kenn la ci ñu señ touba defar sas ko nak sas bo xamni ni bari wut ño xamni ni sas na len ko ba la ñoo wax dara sax li ñu jëk moy daal di dello ko ko nga xamni ni loolu ñu la wax ne lepp lu fi bax rek ci baxam ga la ki ñi waxtane ay mbiram dafa laaj ki nga may laaj ki nga bëgg laaj dara ci mom da na ko bañ de ba bo fa daayira ma sa ñew daayira ñew nañ yëkëti xasaay ci kaw ñu yëkëte da leen daal photo bu mu jog de waaw koku juñu ngi jaamur la juñu ngi jaamut kenn duko teugue fudu juñu ngi bur la kenn duko teugue fudu keur borom waye fa lon na bopam ba nangout sax waaw
2: ci eske
1: waaw seigne touba mom nak mom moy yaakaari jaam ni adna ak alakhir waaw moy ki nga xamni ni mo dess ci jamono ndax adiss ba yonent bi non bu ngeen agge ci temer juki junni ak ñent temer Touba Liman Balakha yonent bi neenon bu mu fi joge ba am junni at ak ñent temer nit dana ñew sama graw ko xamni ni mbollem xetliku gi ñeek ak gi mujju mom la ko yalla jox koku mo defar ki ñi waja wax koku moy yaakaar
2: muy Cheikh Ahmed
1: muy Cheikh Ahmed Al Khadim aw dañ ci teunk tuuti soga ñew ci salaaj bi
2: ndax mo waral lepp
1: wa ndax mo waral lepp ba taxna buñu bëggee Seigne Mor la ko neex bu fekke dañu sét la ko neex mom do gën Seigne Touba leppam Seigne Touba la Seigne Touba moma mo feñu ci mbacke ci wayjur yu tedd soxna jaar buso ak mamour antassali ma nga feñu ci hama saraa junni at ak ñaar témèr ak juroom ñaar fuk gannaaw gaday ka tektal biñ ci am bo xamne bu gatt la ñu wax ne Cheikh Omar Fouti ñew na mbacke ngir juddoom gi deg ci ko xamne ni Seigne Diatara mi ngi xamne mo yoron Daari Kamil ji ci waxtanam wax ne dama tok ak Seigne Moussa Ka ak Setrondo Seigne Modou Lamine Diop dagana ñew na len dama len di lacc comme ni nga def ni rek ci waxtan ci xam xam ci mom nak li waxtan bi du genn Seigne Touba fan la Seigne Touba gane adina Seigne Modou Lamine Diop dafa tonto ne ko njala mi ngi ci digeunte dala ak ndula fa la seigne bi gane adina muy fofu ñu wax xuru mbacke mu ne bimu daanele seigne Moussa ka ne ko Cheikh Mohamedul Amin laysal amru hakasa bir mu du nonu
2: ko wax lolu
1: seigne Moussa ka mo tonto waaw seigne Jatra wax li mi ngi ci waxtanam ku dem ci ki mi ngi ci waxtanam
2: waaw mo ne ci digeunte dala ak ndula
1: waaw lolu seigne Lamine Diop tonto aha seigne
2: Lamine Diop
1: mo tonto ko njala bayna dala wa ndula ci la nja nek muy fofu ñu wax xuru mbacke ni ma la ko mëna misal bam daanele neena seigne Moussa ka mo tonto ne ko Cheikh Mohamedul Amin laysal amru hakasa mbir mi du nonu ana luy sama tektal man man ki man Cheikh Moussa ka seigne Mbacke Bousso moma netali ci lamiñam nema Serigne Touba moma tey ci loxo nema Mbacke Bousso nga sérene fudu Touba Mbacke Bawol moma ko gënal Mbacke Bawol la gëne adina Mbacke Bawol la jëk tagge yonenté bi Mbacke Bawol la ma Cheikh Omar Fouti don sétsé sun jottale biñ daanele man len ah man de yok ngeen ma blacc ndax xamna tag yonent bi xamna gane adina waye set sik Cheikh Omar Fouti de amna ci leunt mo seigne Moussa kene beret na ko mala ma mala ci man wax lu leer nañ ni Cheikh Omar Fouti agon na ci maqama mo xamne ni defena ni ci kaw suuf kenn fete wu ko kaw mu teud laaj boromam mu defa laaj borom na ko xana fiñ tolle ma nek ci kanam suñ borom xamal ko ne ko kay mom jamono da ngay laaj bax yaay borom jamono waye kay mom jamono no xamne ni kenn musu ko momé kon day wone ne koko massa mom rek dañ la ko denk ka kay mom no xamne kenn musu ko momé bakata lay feene jamono dana man la ci jox tektal bo demé ba ca bëreb ba dana la jox tektal ba ne la kër gi ci kër gi la nek comme li la sey bi bakata mubarakan wa da lil alamina mom mu daat japp ne mak lañ ko wara wax li waxi seigne jattere ni la ko wax Seigne Diatara jité na daara yi kamil Touba
2: ji Diatara wa Seigne Diatara ko siwla japp na ñu bari xam nañ ko
1: moy bay ki yor ki Seigne Moustapha Diatara mo yak na mo dem taw mu ne mu dem ba makka mu ne ajem gogu mu don aji bokku na ci li tax mu dem li boromam ne ko bo fa agge dana la xamal keur ga mi feñu jamono kon bakata la ko wax nak mu jak bi bakata mu barakan je mu daat japp na fofu la bam dem ba makka neena dem defé ay ajam ba nopi laaja na borom laaj bu mu ne ko bakata ga nga bayyi ci rew mi nga jogal bakata ga ca sowu la doonu gi ci xam bakata ga ci sowu la doonu gi ci pep waaw bam mbacke mom ñep xamnañ ne daal xamne kon mbacke bawol lañ ko wax mbacke bawol bakata mo doonon tur
2: mo doonon tur
1: marché bi seigne fallu defal seigne mamour diara wone ne mbacke bakata mo doonon tur ne nañ mu yakamte ñew lool bim accès bu dugar senegal lam jëk def moy dafa daal di yonne ne dafa daal di wacc ne mbacke la jëm wax nañ ne bimu ñewé ba tollu fi baghdad wara nek tay wala sori wuko fofu la mujja fanan bam fanane waxe yonne magge wa mbacke na len nañ ma setti nañ ma gattu ci ci gatt rek gna
2: gawa man nga
1: waaw legui nañ ma gattu ci
2: am solo la
1: biñ ko gattu ci wax nañ ni kër gën ko ñëk dalal ab biir la fa def da di genn na fama sama borom waxon du fi neñu daat kay dalal geneen kër biir bu gatt mu genn dem ci to kër ba laajal borom laaj ba señ jottale neena dafa boromam daf ko xamal nako señ musa daf nako boromam daf ko xamal nako da nga lajone ba xam yaay borom jamono ñu xamal na le borom jamono ñewugut kay mom jamono no xamne ni kenn musuko ko momé te bu ko momé jamono dootul genn loxom ci dëkk bi nga nek ci kër gi nga nek ci dëkk bi nga nek ci at mi nga nek fi lay gagné eh wax na né ci at la def ci at menna mom dog mo fa feñ ci mo fa mo fa gëna den mom señ mag bi mu ne bu fekkuna téméré gor gané na fa sax da lañ xamné ké la doon
2: wax acha
1: kon señ touba moy borom jamono ni mo limu def ci manam ci gattal nak buñ ko doon teunk ci ay mbiram fi ñu nek ni ci réew mi liñ fi xam moy tariikha khadir fi nga xamné fa la maqama yam khadir ya fi nek ak tidiane ya ak sasali ni fekk nañ wa kër genn wal rew mi rek bu la neex nga ne ñepp ci cheikh ahmed tidiane lañ jokk lepp ci manam genn lu bëré wet gu bëré ci cheikh ahmed tidiane lañ jokk gi wet dem ci cheikh dou khadir jeylani fekkuñ tuñu ak mom jamono waye dañoo japp ci kuñu japp ci ñoom ñun nak yalla dañoo defal lo xamni ni xamuñu ko ndax cheikh dou khadir jeylani baxna lool wali kawé la waye ki ñu doon wax amna ciir ci boromam bo xamni ni neena li qut ma faakha bihi jeylani alay ridwanu lati ahlani kon la cheikh bukhari jeylani amone jox nañ ko ko
2: deug la
1: tamam ta li bima bihi tijani faakha wa kunta li bil faakha wa kunta li bil marjani la cheikh ahmed tijani amone amnako illa yaqut ma bihi abul asan faakha bi khidmati nabil jasa nabi jaddil asan cheikh abou asan sallu jaddil asan ci seti sidna asan la bokon lañ ko joxon tim neena jox nañ ko ko kon
2: yorna yeufi bopam yo xamne ni
1: ba nopi nak soga yor yeneen yeufi bopam kon ñun mouride lepp lu khadir am nañ ko ko yene ndax la fa cheikh abdou khadir tollon ci daraje ci yalla lu wir doom lam ci am seigne touba am nako ci cheikh ahmed tidiane lam am ci tarikh lam am ci salatu fatih lam am ci wir doom ci yoonum seigne touba am nako da cheikh abou hassan sallu am nako bu nopi nak mu am leneen lo xamne kenn fekko ci lolo modi degna ci ben waxtan kat bu mag mu wax ne amna ci jëm borom xam xam yi ño xamne ni ñi jëmono tok cheikh ahmed tidiane lañ neen biñ koy suñ borom di soga jox salatul fatih bi mi wax ngeene li nga xamne boromam defal nako ci amna ci borom xam xam yi ño xamne dañ ko bëggono wax ne ko waye yow xana kon sa wërde bi muy salatul fatih ku koy jëfé yaa ëpp doole saaba yi neena daf leen tuub leen ko xalaatu ko saaba yi ak ñun saaba yi ak ñi melni man saaba ya nga melni picc mi daq naaw ci picc muy ñu koy wax parenta ñun ñu melni melantane muy dox
2: té est ce que
1: kon ñoñu li ñi kawé ta daraaji wa réew mi kat ni ma la wax ci la jëm kenn ku ne la ma fi jégg cheikh dou khadir jilani wala ci ahmed tidiane do ko fi dégg daraaji wa réew bi fi la yam ki nga xamne nak mo ñew ci mujjuk jamono gi koku lañu mësa dégg mom dong lañu mësa dégg ko xamne mom bëtt na ñi agga ca ñoño wésu len dem ba seus ci yef ya ta lolu moko waxal bopam xam nga nenañ erreur moy diw neena waye mo bindu mom
2: deug la
1: ken mënu ko ken mënu ko diw neena
2: machallah
1: sirtu qadim al mustafa misla anas sayyidna anas ci sahaba yi la bokon mom lañu mësa deg mu ne ma melna ne anas mujina mel ci yonenté bi amna daraaje sahaba kon muy misla anas surtout khadim mustafa misla anas ci liggey bi muy liggel yonenté bi demna ba am ci daraaje sahaba muy kan anas dafa tambalé way yemu fi da xamne sama reñ ju ne day gatchal sama daw Anas momu nga xamne mom la Cheikh Ahmed Tidiane waxon ne avant Anas nga melni piccum perentane ñun ñi ñu mom Cheikh Ahmed Tidiane melni melantane Seigne Touba mom lañ mo ne surtout Khadim Mustafa misla Anas ta Anas rawu ci ndax Anas amna ñeneen ño xamne ñu yoko jitu yo xamne Ababakar ni ñi classé ulul asmi Muhammad Rasulullah ne ca bob ba Ibrahim top ca Musa top ca Isa top ca no top ca sahaba yi non lañ leen di classé ganaw mohammed ababakar ngay deg omar ousmane aliou anasak ñeneen ñi ngay deg soga ñew señ bi moom bi mu ne salaamaaleykum rek mis la Anas la daal di wax mel naa ne Anas bi waaw ba mu xëyee rek ba mu laataa gont waaw ba mu la géyee ba daaw ak ren ak renaat fekkaat ko fa dafa daal di mu jox ne ah naa jeytuhoo ngir tënk ko rek ndax ci sëñ Mor lañ jëm
2: waaw ci sëñ Mor lañ jëm moom koy waxtaan yi maa ngi la ko doon bëgg a wax sax maa ngi la doon bëgg a wax ne laaj bi dama waroon a laaj kon mooy sëñ Touba waaye yow dafa mel ne doon nga ci xaw ngaa nuru sëñ Mor ci ka doon yëkkati xas yi dëgg mu ne ko bu mu fi jim ndax junjung la joo xam ne pour bañ koy tëggal nekku daanaka xaw ngaa demee noonu
1: kon mu tënk ko mu gaaw
2: waaye déedéet waaye dafa am solo dafa am solo ñii seetaan rek moom ñoo ci am solo
1: dëgg la
2: te yaakaar naa li ngay wax it ñëpp bëgg nañ ko dégg waaye mën ngaa àggale rek ñu doog a ñëw nag ci sëñ Mor Mbaye
1: Cissé ndax li may def rek moom biir na ma ne lu dul sëñ Touba sëfu ko
2: mi ngoog looloo la foofu nga tibbee
1: waxtaan sëñ Touba sëfu ko
2: ba tax yow
1: boo jógoon bëgg a sàkku ngërëmam seetal la nga yaakaar moo neex sëñ Touba nga nekk ca ngir defa ngir ne maa ngi koy liggéeyle looloy loolay mbiram
2: loolu am solo
1: kon nag gannaaw ngërëmam lañ ci sàkku ñu tënk buntu boobu
2: rek
1: naa jey too fi ajaabe ni bi la si xat surtout bil muxtaari kël jaare ni ku ngeen mas a dégg mu wax loolu ñaan naa yàlla yàlla may na ma te nee na bala maa ñaan suñ borom kat suñ borom da koy may ba noppi na ko gaawal ñaan ko nag mu doxale ciy teggin ñaan naa yàlla yàlla may na ma mujj naa mel ci yonente bi ne kër jaare ne Ababacar ak Omar nga xam ne fañ denc yonente bi ci Madina Ababa Mohamed a ngi nii salallahu alai wasallam Ababacar Omar moom daf ne ñaan naa suñ borom may na ma mel naa ci yonente bi ne Ababacar ak Omar kël jaare ni la wax naa jeytoo fa ajaaba ni bi la si xat surtout mujj naa mel ni moom kël jaare ni xat surtout bil muxtaari mel naa ci muxtaar ni kël jaare ni ñaari dëkkandoo mi nga xam ne fañ leen denc ci Madina lañ leen denc nga xam ne kon weesu na Anas te dafa ne salaamaaleykum daan ne mel naa ne Anas ba mu demee ba mu yàgg nee na am naa la Ababacar ak Omar am ndax mel naa ci yonente bi ne Ababacar àgg naa fañ àgg
2: fañ àgg
1: kon gannaaw Anas moo mel ni picc bi ni ma ko waxoon ci
2: seetlu ma
1: tijaan waxoon Ababacar ak Omar Ababacar ak Omar moom kenn du leen tëkkale kenn du leen waxaale kon ci lii mbindam la du sa waxi ni jaay du sama waxi ni jaay du waxi kenn mbindam la kon Ababacar ak Omar mel ni moom doy na sëkk doy na sëkk ab yemu waay waaye yemu fa ndax jàng nañ
2: moom kay daa mel ne Anas sax doyoon na ab yemu waay
1: jeex na Anas sax doy mul ko laalil baaxil xaddim ci inala maana ahbab tu rabbil alamin ki yooyu da nga ci dégg foo xam ne ni nee na mul ko laalil baaxil xaddim jaxala ni asna xaddim li man doo fadlu yadaw wa saana ni fi qadami mul ko laalil baaxil xaddim borom nguur gi nga xam ne ni kawe na kawe koo xam ne dendut ak dendut ak dara jaxala ni def na ma asna xaddim may ki gën a yëkkatiku ci mboolem ñii liggéeyal rasulullah kon foofu mooy wane ne weesu na Ababacar ak Omar ndax jaxale ni asna xaddim xat surtout bil muxtaari kël jaare ni fi dafa ne jaxale ni asna xaddim ki gën a yëkkatiku ci mboolem ñu ko mas a liggéeyal
2: est
1: kon fa mu àgg moom la sëñ Moussa wax Moussa ko waxoon maqam Serigne Touba amut xutba bu ñu ko wan wayax la ko maa laa taxla moon ay Serigne Touba suñ borom moo noon danaa bind ba bind lu ngeen xamut kooku mooy Serigne Touba xat surtout bil muxta kii jaxale ni asna xaddim li man loo fadlu ni wasaana ni fi xëddami wasaana ni fi xëddami ñu ne ba nga xamee ne nag léegi mel saaba yi dañuy am ñu ëppalante fi mu toll Seydina Aliou yaa ngi koy teg ci gannaaw Seydina Ousmane waaye teewul am na ci barke loo xam ne ni Ababacar amu ko Omar amu ko ndax lan wa yutahirukum ahlal bayti wa yutahirukum tathiran dafa am leneen lu mu donne ci yonente bi deret loo xam ne nii lu ko ñee raw ci saayir ni am na leneen lu lu ñu amut
2: lu ñu am
1: am na lu mu am loo xam ne amuñ ko
2: amuñu ko dëgg
1: waaw sëñ Touba ci muqaddimatul amda dégg nañ mu ne yu sayuru nii kal aali wa sahbi sarmadan mujj naa kon bokk ci kal aali ahlul bayti wa sahbi ak ci saaba yi kon bokk na am na martabam bokk ci ahlul bayti am martabam saaba saaba yi mooy ku dem ba passé Ababacar ak Omar weesu nga kon sa martabam saaba kawe na ndax dafa yu sayuru nii kal aali min ci muqaddimatul amda muy ahlul bayti loolu ñu am am naa ko ba gën caa kawe wa sain bi la saaba yi lañ am am naa ko ba gën caa kawe ñu xaafaw doy na bi yemu waay wali xaa mu teg ci ne wali xaada sirran xaaba an xayri muyi bi ma amee li Seydina Aliou am am lu ëpple Ababacar ak Omar am am naa leneen loo xam ne ku dut yàlla xamu ko wali xaada sirran yàlla womatal na mboor ma waxa bi xaaba fàddu na an xayri muyi ku dut aji dund ji muy suñ borom
2: ce
1: kooku
2: kooku de du kenn
1: kooku du kenn kenn du moom kooku du kenn kenn du moom kooku nag bi mu xasee ñëw bi muy ñëwee la mu def mooy fépp lu baax ne woon muy wàcc ci moom la wàcc fépp lu baax ne woon sëñ Mor mi ngi gën a àddina ni ñu ko mën a waxatee saraha jooju ñu waxoon astaghfirullah mi ngi gën a àddina bi sëñ bi ñëwee Njaareem rek bu la waxee nga ne bi sëñ bi ñëwee Njaareem ba ca déwén sa
2: 1912 ba waaw 1913
1: 1913 waaw 1913 du 1913 lay doon
2: 13 lay doon waaw ndax 12 la jógee xam nga ramu masiri ila jurbel la dal l'assassin mo 1912 waaw kon ci
1: deewen sala gara adina li ko yalla may ni tuddu di nelaw yalla may ko mom seigne touba nan kiyel lam daj ca ma yomba go nga demone daj na fa lo xamne mburu mi daj ko ci talbe khayru khuruju lo ludul rocci ru lu ko gëna metti lu gëna lolo daj nako fa lolo moko may ci lolo lako yalla may li fa joge nak suñu borom may ko lo xamne suñu borom da ngay def li nga man lepp ba jeexal mu tambale bu tambale nak nenañ du baye du jeexal dalay jox ba jox lolo lo jaa bam fa joge mu dem murtani mu tan gogo nak da don fep fo xamne ni lu bax warta fa nekati suñu borom fofu la ko don joxe maye nak fofu da ngay deg mu ne yow mi jappé ne tukki bi amna num ko misalé ci digënté tukki bi ak tukki bi murtani gogo dafa don dajalé mbolém lo xamné ni ndax diga señ jattara mom wax ju gatt mo sogu ñu fi mu wax né amna dafa don baye sëriñ diiw néna ko masna di bëssal señ bu mag bi diko bëssal guddii ma yag mu ne man ndax sëriñ yow dé dañ ma la tuddé jox mala nit nak buñ la tuddé jox la ko war nga ko xamal dara ci sa bop ndax xam nga lima yor lan la néma lako ah mbacké ñun dañ la gis nga bax to gën fi raw fer ñu topul way xamul ni nga yor mu ne ko lima yor moy khutbani ndom ba khutbani da daan wërélu waye bima joggé ci geej gi dama dem ba murtani bu doon garab mané fa ko suñu borom saxalon ma dem dindi ko dindi reen yak lepp ñew saxal ko fi ci Touba nga xamné dara dootu nekkati luddut dafa jaar ci sama loxo bi
2: eske
1: fofu nak mu ñëwé nga xamné joggé na ciyen dañ wax né bayam señ jassi cissé la tuddu wax nañ né bi nga xamné né señ bi dewen wala
2: nga xamné kon ñi ngi daar yi dugu ci transition ñew ci señ mor
1: ñew ci señ mor
2: waaw ndax
1: na
2: nak
1: ba nga xamé ni mom mbolém lu wara bax dafa wër ci dafa dé daal ñew ci mom ndax dégg ngeen ci waxtani señ Samba yi mu wax né señ Mat Sakhir néna da wax joju wax ji ñu dañ ko dudd wax waye ju mata wax la ndax néna señ Mat Sakhir da na leen wax né dé leen wax jërëjëf señ Touba ndax ci réew yi penk yala warona gëré adina ndax bi may waji ñew señ Touba ak tuddu ben walu ci wetu penk gi ñoma doon xaccio waye señ Touba moko ap dole motax ma feñ fi te bu dul war ak señ Touba yeen ñi ma yalla bolel nga xamne seen ciir ci man la nek fuma nek da ngeen ma fa fek
2: ko wax lolu
1: señ Samba yi mo net li lolu ne bayam daan wax lolu
2: señ Mat Sakhir
1: señ Mat Sakhir may bayam neena señ Touba motax ma gëne fi adina bu dul lolu ci reew penk lay gëne adina ñi ngey waji wax nak kep ko xamne ni doon nga war nga doon dara fa yalla rek ci mom nga wara bok bim ne ñew na dewena te mu ñew ndiarem wala ñaari at ci yeen Seigne Ndiasse Baye Ndiasse Cissé wax nañ ne ci fofu la fekk Seigne Touba
2: moy wayjuru Seigne Mor
1: moy wayjuru Seigne Touba moy wayjuru Seigne Mor
2: Mor
1: Bess waaw programme bi dana safano lol wax nañ ne Baye Ndiasse Cissé pour nga xamne legui Baye Ndiasse dafa amona liko bolé Seigne Touba nga xamne notch gi Seigne Touba di notch nga xamne ne Seigne Touba nam na momit gis fe def fe dara wara roch la fa nek Baye Ndiasse wetum jamour la dekon manon alcorane lol moy wayjuru Seigne Mor li nga xamne mo daldi bindeb kamil daan def nak bu bindeb kamil da kay weur wéccé ko bu ko wéccé ko ba bam ag ci lay dundu di ci jarignu bu ko wéccé ko rek né day daldi jëndat kayit tambali benen kamil way ñeug gog mu ko wéccé ko ci lay dundu di ci dundu bu xaaliss bay bu ñeugay jeex rek da dafa kamil bobu ag mu daldi weur wéccé ko wat ko bindat benen amna bes nak mu bind kamil bo xamne bam ko bindé bimu wéré diko wéccé ko ko ko gis rek da nga ne ko yow debu agul fi ci ciene waaw cien lañ ko mëna wax ndax bobu ñëwagun jaarëm señ bi xam nga kon cien rek la mëna doon waaw bu ko señ bu mag bi gisoon de mom da alcorane jaral nako lu ne te lu mu ko jaral man nako ci mu ñëw fi señ Touba nek ci cien jollof bimu ñëw won ke nuyo ñu nako ko ñu wax señ Ndiasse Cissé moy nuyo mu leen aksi aksi daal señ bi nuyo ak mom ba noppi nako no tuddu mu nako Ndiasse Cissé Ibrahima Cissé mu nako yaay kañ daan wax Barama saw tour jitu la fi da nañ degg sax man alcorane mu won ko kamil bi won ko nako dama koy wéccé ko lima wax mom ci seigne mor la ko déggé ku nekk ni ngi koy netalé sax bari na waye na sama baye dafa bindab kamil dem diko wéccé ko ci seigne touba diko wéccé ko yalla dox mu dox ba ki seigne touba xol kamil bi laaj ko lum koy wéccé ko mu wax ko ko mu dalal ko dama ko dalalé ba nga xamné ni guddii jotna mu wolo ko ba julligé ba nopi nako sax man alcorane dégg nañ ko lool waaw netalé li nga man ci alcorane mu ne mu tambali bakara fajar gi lata jot aksina minal jinnati wanasi neena rungi wuma ci bamuma ci bat bi magale señ bi def nako ndiasse sak alcorane sak man alcorane leer na lol way nak amna luñ la ci bëgg dimbalé njariñal alquran ak njariñal hadith ak njariñ adina ak alakhir yi ñun ñi ñoko mom ñi ñoko yo wa yow de sa alquran ji dañ la defal nga ci jariñu di ci jariñu nga ci jariñu di ci jariñu nga ci jariñu di ci jariñu fo de ko munako bori njambur kan mo fa gëna jégé ci sama talibé munako señ masamba djom masamba su roy wuñ señ bi djël aw kayit bindé ci masamba djom masamba teralal mako ko nako bo agge nga bolé ko kamil bi djox ko bobu djébulo gu ci señ touba mu jël kamil bi dadi dem dëkk bi señ masamba djom
2: masamba mom commerce am rek la doon def ci alcorane waaw bind kamil diko wéccé
1: bobu bu ko wéccé ko tim dé dadi jëndat benen kayit tambal benen kamil ndax buñ ko bu ko señ bi laajé sax ag na ci nako alcorane ci lay dund alcorane ci lay dund bu ma wéccé ko kamil ci lay dund bala kamil ba jeex ma bindat benen alcorane lay dundé lako wax bama né señ masamba djom sam daal di jël kayit wi ak kamil bi ko señ touba jox ko señ masamba djom jang kayit wi señ masamba djom sam teralal mako ko amna fa bis ba delsi ni né amna fa ñaar ay bis ni né amna fa ñett ay bis waye def na fa bis ba delsi néna bu sé dana ko rayal ak gatt ci suba gi rayal ko gatt ci ngon gi ta lim ba nga xamné bis ba delsi na mu yëkëti kamil bi jox ko lam bëggono jaay kamil bi bu doon ñett la bu doon fanwer la ko bëgg jaay ñetti témèr la ko jox bu doon ñetti dërëm la ko bëgg jaay fanwer la ko jox dama ko bëggono jaay dal jox nako ko fukki yoon da nga xamne mom la doon wéccé ko kamil bi baye señ Massamba Diom Sam jox nako dal kay délo kamil bi nak du ko daf na mu ne ko kayit wi señ Touba bindu Massamba Diom Sam téral wako kayit wo doyna ma sëkk may na wax nañ ne bi ma lolu señ Touba mo koy xëccël bopam mom baye jaxé bi mi ñew xamut fu mu jaar ba mu ñewé ba aksi le señ bi nako ndax gis nga kamala yabalon munako waw num def ak yow mu netaliko wax kon fim jaar ak mom yep munako c'est firndel li manala won may borom alcorane ak hadith ak njariñ adna ak alakhiré lolu ci firnde ji la koko moy baye ndiasse nga xamne mom waye nak lam ko waxon tim ci lañu daal ñew muy dana la defal nga ci jariñu di ci jariñu baye ndiasse amul len lu ko wax lutul man kay dama xamuton donc waw waye yow mi kay dama la umpulé won waye gënaaw xamna la gis na la dama lay daal jox sama bop daal di jébulu ci mom diko bobu señ mor gane gud adina diko fekk ci yeen at wala touti lañ ci tek señ bi ñew ndiarem señ bi ñewé ndiarem mu wey difa ñew dir bu gatt ma tut re nak dewen señ bi daal ka fay wo kër ge nga gis daara joju nga xam fofu daara joju ci ndiarem fofu la señ mor gane adina bay señ touba mo wara daara ja wo bay ndiasse nak ko nga fi nek difi jangal alcorane ma deg ci lamiñu señ mor mu wax ne fi ma nek difi jangal alcorane fi ma nek sa keur gi seigne touba moko do don jox ko sama bay daf na ko won nga fi sax difi jangal alcorane bo fi noppé sax na fi kenen nek difi jangal alcorane xawma fenn ci kaw suuf de waye fi buñ fi baye jangal alcorane dir ba gëna gatt adina yépp ñak jam lolu la bako bayam de reddal dara ji ba baye bu seigne touba de redd dara seigne mor jojje diko jox bayam lolu la sar tonté bay ndiasse ñu dem ca ba ca dewen sa seigne mor gané fa aduna wax nañ ne bam gané aduna ci dir bu gatt gannaaw gëna adina mom li ci top moy daal di jang alcorane kon ci kanam seigne touba la gëna adina ñu wax sax ne ci sayer seigne abdoulat la masel waaw benn moy jitu seigne abdoulat touti moy mak seigne abdoulat touti ay wër ci sayer waaw baye moko jangal alcorane moko jangal xam xam ci ñi gona bokku na ci ñi nga xamne ni daan nañ yobbu seen manam daan nañ leen yobbu ci kanam seigne touba ñuy tari alcorane ñuy jang alcorane ndax dafa téel man alcorane lol ndax bo xolé ko xamné ni yaangi né mi ngi gëna adina 1913 señ bi mi ngi wacc ab liggéey 1927 lol digënt fukat ak ñett lay tollu fukat ak touti lay doon kon bi señ bi joggé 13 ak 27 ñaata la
2: waaw bari wol dé
1: fukat ak touti lay doon ñom ñaar fukat ak ñett dal digënt fukat ak ñett da na wax né mag ñu bari bo leen laajeen bis bi señ bi joggé ndiarém gi di ñibbi Touba lu len fek lu bisub kérok lo xey mom seigne mor daan wax lolou ñu ci bari duñ la mëna wax ne la ci nangam la xey man de bisub seigne touba di joggé ndiarém di ñew touba bisub ba xamna lan la xey bobu fek na neena mokal na bay bindab kamil mi ngi toll ci ya ayyuha rasul balligh ma unsala ilayka min rabbika wa lam tafal fa balaghta rasalati wala yasbuku min nas neena ay jojju lama fek may bind ci bis bobu fofu la bind kamil bim don bind fofu la dalé ya ayyuha rasul balligh ma unsala ilayka min rabbika bi nga xamé ni señ bi ñëk ni jaarem kon ko fukata ñentam ci ci lolu ci fukat ak ñet fukat ak ñent la fekk na mu daldi num tudati mu daldi ak manam alquran bay tambali bind kamil ba tollu ci aya jojo
2: jerejeuf serigne ahmed li nga leral amna solo lol fofu ci serigne mor bay cissé ndax yow tambali nga ko ci serigne touba nga xamne ni japp nga ne ci lañ wara tambulé lepp ndax mom lepp lu fi bax rek moko baxal dina mom wax nga ñu lu am solo ci mom di nga ci joggé tém ñew nga ci wayjuru serigne mor mbay cissé mom itam wax nga ci lu am solo fa mu jaar ak serigne touba ak fam jéblo ci mom ba nim ñewé ndiarém ba serigne mor gané fa aduna ba jangé fa alcorane ak yépp kon bok alcorane joj nga xamné mom la wayjuram manam taqo won ba lolou moko dajale alcorane moko dajale serigne touba alcorane joji tam defena mo wey rek ci serigne mourou mbaye cissé kon serigne mourou mbaye cissé mom naka la defé won ak naka la nekké won ak alcorane ak naka la don dundé alcorane
1: waaw naka la don dundé alcorane dafa wax né laye joji nga xamné bi serigne bi dem touba mom lako fekkon yaayo rasoul balikh serigne touba dako ko firélal bopam xamna bi serigne bi joggé sama baye joggé fi dam fa yor dara ci di jangalé dañ def nak dañ ci bolé walé bu nawet joté ngut fofu ay tol di ci yëngutu walé wayé def nako ñaaraat yo xamni ni lum ci man di bolé rek du dox ag na sax ba né dana wut ci dër yi ni won fofu dana fa wut li plan di défar trossé wayé da wut dox mu né juroomélu at mi nga xamni ci la nawet sébbi defuma mané wuti wuma tol jangal mi do nga la mëna yam légui at momu né ci guddigu gogo lo xamni waxi baati wax ju kibana la né na ci la ñëk ci la ko Serigne Touba ñëk xamal jeureut né ko mor mbay cissé ya dëgër bop la ko wax dama wax daat kay sa aya ja yonentibe dafa suñu borom dafa ko wax né ko Muhammad ma wacce ci yow diiné l'islam ji ma wacce ci yow nang ko tassaré moy balikh ma won sa lek min rabbika Serigne Mor da Serigne Touba daf ma wax ni ma ya ayo muridu sadiq yonentibe suñu borom da ko wax ya ayo rasul mom senen Serigne Touba daf ni ma ya ayo muridu sadiq balikh ma unsal ilek alquran ji dongula la tasare lo mu ne kero buma Serigne Touba waxe lolo la noppi am ben yitte mu ne lañ wax fe la mu jël ayba wallahu yahsimuka min an-nas Serigne Touba daf ni ma wallahu sayyukuka min an-nas ya ayo muridu sadiq ya muridu sadiq bi alquran ji dongula la tasare lo bul ci bolé lenen baba warugo tag ñaar fukat wallahu shaykhukum inna nas neena serigne touba momako waxal bopam serigne touba shaykhul sama bay shaykhul sama mam bay monema wallahu shaykhukum inna nas tax nak amul nangoto am fenn soxla bama xole mag ñi nga xamne jamonante ñak mom kilifa yu magi kenn ku nek wa keur serigne touba kenn ku nek sa dom jaar na fa waaw mu sax ci alcorane joju koko nak daf ci am kon Serigne Touba daf ci am isnul khas ci alcorane li waral ay mbirem ndax ko xamne Serigne Touba mo la gissal bopam nala mo ganaw bam la tanne ba nopi mo la xamalatal nala yow kat wax la ay bi nala alcorane do nga la tassare lo amu ci ben amuton ben yitte do do nek ci waye bam agge ba ci wallahu shaykhuka min anas jojo mune shaykh wallahu yasuk min anas lako Serigne Borom wax man wallahu shaykhuka min anas lama Serigne Touba wax da nay feñ lol ci mbirem amna Serigne Modou Mamounam Daru Salam kilifa gu mag ñewna ne ko no xame no degge njangenu Serigne Modou Mbaye Cissé daare Serigne Modou Mbaye Cissé mu nako joxe fa sama dom ba mat nangami at te ferut ba moma gënal bobu tax daara ju nek fi ci boori njamur lako wax buguma noko degge ak lo mu nako joxe fe sama dom ba mat juroom ñaar at te ferut ba moma gënal ma joxe ko ci daara jojo ba mot xamna kon alcorane Serigne Touba mo fa sax alcorane Serigne Touba mo fa nek njabotok Serigne Touba gu maggi ko deg rek danaka sa dom jaar na fa watto na fa yow xam nga ci dara ndax bok nga ci ñafa jaar sey kilifa yu bëre bëri jaar na fa mom nak lim bëggono don donul lenn luddul talib Serigne Touba bëggul lenn da nga ko daaw sol mbum mu for da wax ne yoonu Serigne Touba bi mi kenese lacc mi kenese xam nga ne du sol mbum bu baax nga man way bala ben wata tak rek jaar ci mom yoonu Serigne Touba mi kenese lacc ba amna ci Serigne Muntaha amna ci lo xamni moko waxal bopam kero bi nga xamé ni ñew na ci mujjam dana denkané tim denkané yu am solo dana wax ne bu kenn xépp kenn ndax ke la gëna bax mo la gëna bon ko ma tax nak dalay jaaxal lool ke la gëna bax mo la gëna bon né dafa mësa jox taxaw yor ab dok dan japp ci japp kay bi dana jubbe bax na lool ndax balaman ab balaman la yoron bant bi dafa gudd deung tim baxna lol ndax japp kay bi dafa deung waaw da wax na kele gëna bax mo la gëna bon xam na beurugo gerté buñ bacc ba nopi ak beurugo gerté wax na bacc guñ ko ngoj ma xob yak yep nga ci bu la ci gënal comme comme sa wax nak nga ne ko xana biñ bacc ba nopi nga xam na ber nañ fi xot ki ba nopi mula xana bo beurugo xot bob ak beurugo kemb bu la gënal nga xana beurugo kemb nga xamne mom tagale nañ xot ya ki bo nopi mun la beurugo kemb ak beurugo diw bu la gënal nga ne ko beurugo diw ndax mom da ngay ñew rek jariño mun xana kon mo gëna bax nga ne waaw mun mom mo gëna bax nak mo yees ndax bu doon mom rek deewen kën do amu jiw ta be nga ne mom nga jëk bañ muy beurugo bu jëk ba neena xar yaak bay yaak nag yi nga xamne ñoy bay ki bi lañ bëgg ci la nek waaw da wax na tim do ma demé ay outi lañ semiñu moy daana garab gi xar ko bam nek mat ñu man ko jariño waye taxul mu man li pousse bi man ba dal ñawum bu mi bam rafet li pousse bi tuti mom la ko yalla jaglol mom la ko yalla jaglel
2: ci est ce lolé
1: bëggoon ku xeb kenn né nit ma sa fa xeyse nako waaw ko xamne daraan xey bu xey xana bëgg dara tax mu ñow fa ko señ bi day tay mom xamna yow dal bu ñepp defon yow dana bax waaw ñi fab seen doomi di yobbu ci jangalem tuba mi tuba arab tuba bi bon yi nga xamne ko jang nangam nangam waaw ni ñepp dañu warona def na yow jang alquran waaw te xass tuba bi ngagn ba doyal señ bi dal ni nu xet dara nako yow di diw mu na mu nako lima la bëggono jox tay duma lako mëna jox ndax lima la doon waji jox kiko liggey ab tuba la e waji dal di wuxu nako señ bi damay wax la ci gënaaw deug dongu de mu nako ah tuba bi amna jikko yu baxa bax ñu won la ak way fam nga xamne mu ngul kenn xeb kenn fi mom bo ne tuba bi ñu bo ñewon fi nga ne tuba bi ku nango tele yew la ñu ne la waaw lool di deug la bo ñewon nga ne ñu fonk seen kilifa lañ ñu la waaw lool deb lu baxa bax la te ñuy war nañ ko def bo ne won ku fonk rendez-vous lañ ñu ne la waaw lool de lu baxa bax la te ñuy dañ ko digal nako ab gatt boko rayé lum duuf boko ray dang ca fekk sebrut fekk fay yah ta da nga fexé ba jarnañu ca ta sa yoon du nek ci yah ya sa yoon du nek ci sebrut ba nit ku nek del wax la nga gëna bax la ci mom nit ku nek del wax la nga xam la gëna bax ci mom kaddu yo xamne suñu muntaha moko wax kéro bi nga xamé ni ndax mi ngi fi joggé wéru koor xamna bo muy tud waxtaan wi dañ ko def ñaari waxtaan waaw suñu muntaha basiru wéru koor juroom ben fan ci wéru koor ci la suñu mor nelaw koor 88 señ bass mo ne ma dem diko yeggal señ muntaha fekk ko ci bir keur gu mak fekk ko weru ko guddigi mu yor fulkul mason tim ko diko jang neena bima ñewé nuyo ko xamal la ko señ mor kat agal na liggey da ko fekk ci qasid ak minanul bakhil qadim señ tuba tanke baranil bakhil minal amrad wa kab man ankar bi ahad bi intiradi ay nga xamne señ tuba ma nga tanke ma nga deng ci bop ba ma wax wala tansibana la sen khutlo fi sabila amwatan bala ahyan inda rabbim yursakhuna bala ahyan inda rabbim yursakhuna joju moy baranil bakhil mu fekk ci beydu señ tuba di wax raditu anhu wa huwa anni radi wa kana li bil amni fi akhradi señ tuba ayaji moy wax ne bu len jot ne ñi liggey ci yoonu yalla ba faatu ñu ba joggé fi ñu faatu lañ dédét ñay dund ci seen borom bayd bi mu ko fekk señ tuba lay wax né yalla gëreem na ma gëreem ko limu fi doon wut lepp amna ko li la fekk fulkul mason señ muntaha diko jang tollu ci bërepp bi señ bass ñew na ko señ mor wacc na liggéey ko xé daade alla ko daade jox lool bo xamné ni kéro taxaw na ci barab bi bañ ko dencé ba nopi né lepp lu ñuy def ci mom na ko yek daayira bu ñu sos ci mom moy né ci bobba né ci digg ba né ci ciat la xamna dama lay delo laaj bi bu ko defé bañ delti wat fi fekk ñu gën ko tek ci yoon rek
2: jerejeuf serigne ahmad dem yakana waxtu ñu mo ñu dab fi ton ni ay waxtaan yu amna solo lol ak li ngay wax ci serigne mor mbay cissé lepp ñeeku ñuko jaaral ci serigne touba ñi nga xamné ni mom lim am lepp ci mom la ko amé jaar ci way juram ñew ci mom ak jiko yu yi nga xamné ni yu am solo la ñu nga wax ñuko ci mom wayé xamna né question yi sax dess na wayé waxtu yi mo ñu teunk xamna dañ koy jéma def banen ñaari émission banen yoon dinañ ci invité
1: comme def nañ def nañ tambalé bi ba nopi rek
2: waaw kay wala wé dinañ mëna dugg nak ci deug
1: la
2: waaw kay deug ay jikom ak yi nga xamné def nako ci alcorane ak ñafa mokalé niñ tollu ak ñim jangal alcorane yoyep ak kangam yi nga xamné ni ay kang lañ yo xamné yor nañ ay daara di jangalé té mu défar leen yoyep dinañ ci dem inshallah
1: deug la ndax kenn ku nekk ci wa ke Serigne Touba mënon nañ wax séri ya nga séri ci mom
2: waaw kay yoy
1: Serigne Mademe Ndiarém mom la jamanon tel ci Ndiarém mënañ ci Serigne la daan jang xam xam seigne abdou rahim dem la daan demé daan jangé seigneur dem dem dafa ko xol ñaari yon rek da xam poste fam yobul ko bopum ci seigneur ma dem
2: est-ce que lolu xamna émission bi di ñew mbokk yi xamna né dañuy tambali émission bi rek ubi dañ ko ubi rek waye inshallah dañuy defaat benen émission bo xamné ñi dugg deug deug ci serigne mbay mor mbay cissé ci bopam kon serigne ahmed dama lay bayyi sa kaddu gu mujju nga sant mbokk yi ñu daldi tejj jotay bi benen yon inshallah
1: xana di jéggulu ci niñ ko bëggé won rek ta aggé wu nona liñ fi def lepp nak yalla nay depp ngeerumal seigne touba
2: amina
1: kaddu yalla depp lim wax ne ci dekkam bi wajalu mask deban maskara ta'allumi joji ci li rek liñu yéene li ci nam nami yalla seigne touba nangoko nonu boole ko ci lolu mu ñaan li yalla nako boole ci ñaanam gogo
2: amne
1: dekk bi waaw
2: jerejeuf
1: waaw barke seigne touba
2: jerejeuf seigne ahmadou jerejeuf yeen mbokk yi nga xamni ni yeen ngi ñu doon baye xel ci biir rew mi ak bitim rew jerejeuf ñi nga xamne ni ñoo nekkon ci xarala gi di len dig dajje inshallah ba benen yoon wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.